albarka seydi ba ko buri ko e ko foti ko e ko hani ko fof ad andi dum neddo non no wawi andude do gede taw gollataade ad andi de gede ad gollira de to wira mi seydi ba kala ko na yota ko neddo mo buri ay huuni bin jangiraani kolli di halaka sinno tay wona je neddo modde baado no baada min joodo may njay ba buri grand Dakar

li ci dess nak wax sa soxla la iyyaka na'budu de parna ma yaangi ma dili yit inna siratal mustaqim moy ko de la route siratal ladina anamta alayhim bu ngeen deme fi ci carrefour tracement yoyu moy siratal sina anamta alayhim bo topte cote bi do romb sandarma mu dila tekkou kelian yi tam do doubler troisième position di xulok ñom bañu dila mel khayrul maghdubi alayhim do xulok kelian yi do xulok gendarme wala dalin do deuyé auto bi kepp motax leppam ci alquran cheikh tidiane sine motax alquran ñung koy sogo firi alquran ngi sogo duuf fa inna dina rasulillahi fi lana halu masakili dunyaha wa ukhraha kana najaibu tasri bi sur'ata sayra sawarikh annaha wa aqsaha asi bi bukratiha asi bi arata asi bi umratiha asi bi ustaha asi bi sulmatiha isyaskununa laha akrim bi sulmatiha akrim bi suknaha kholal ma di koyen cheikh tidiane nak di ko mad seigne mansour ngi tok ben oustaz nek ba mun cheikh tidiane nga balma mais sa woy bi dafa bari ay ha ha trop lo waxna ha ha ngay woy asam deuna maghrib al arabi sa ha ha yoy kontoruma la waye woy wi lutax mu bari ay ha ha ak foko tek cheikh tidiane siniko da nga beugal ma leral ko muniko waw sama koy talali mi ko rubu cheikh seigne mansour ngi tokat baye xolal seigne mansour ngi ray bop wayam cheikh tidiane mu ngay ray bop wayam mu ngay ray kawar cheikh tidiane ci xam nga dama sop dama ko lañ ko aw kawar luy ciosanam ak lu ko nit di doy mu ni adama bi mu wacce te managul am khalaatu rab te ngade ak lafa te minul wa peuru jant bi yalla sekkal bop ba muy kawar mani cheikh tidiane muni lolo tax wala futal ko mantik ba bamu nurool lu nek lamuy liggey lañu koy waral tudde waye ne wolof diumul ci ni mu tudde kawar noppangi fi bakkanangi ni bañangi fi beutangi boppangi ni mu bayyi ba ñepp pare mom mu dik nongu ci ñu ni kawar waye cheikh tidiane ngi ray man soor ngi ray bop cheikh tidiane na waw da ngay laaj sa wadi fu mu tek ha haay fu yalla tek wasam si wadu ha ha wal qamari isa talaha wan nahari isa jallaha wal layli isa yasaha wa samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha serigne man soor ngay ray bop wayam na fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qadablaha man zakaha wa qaqaba man dasaha kasabat samur bitahuaha isim basa afqaha faqala lu rasulullahi naqatlahi wa suqiyaha man defo nan bop cheikh tidiane na la jow seigne man sourna fakadabo faqaruha fadam dama alim rabbum bisambim fasawaha fala yakhaf uqbaha cheikh tidiane sa waji momitam di wayna ha ha dara jange gayu dara jange mansour ay bindal dara jange mansour ay

0: ci tolu
1: yalla di bay
0: bayyi wo sa wal
1: mu boy
0: yow sa way
1: way ci ñepp ko am
0: depp ne gi
1: kenn du ko min
0: jeje way
1: ci ñepp ko am
0: depp ne gi
1: kenn du ko min
0: iba marja
1: ñepp ko am
0: depp ne gi
1: kenn du ko min
0: iba marja
1: ñepp ko am
0: depp ne gi
1: kenn du ko min
0: iba marja
1: ñepp ko am
0: sayyidi mbay nawal na sa jom ndigalam yallo
1: ko
0: gorji dawul
1: jaxle ci bir
0: gorji dawul
1: jaxle ci bir
0: bay assis
1: du jaxle ci bir
0: sorame
1: du jaxle ci bir
0: jamil
1: du jaxle ci bir
0: ñi fi tok
1: du jaxle ci bir
0: loolu yaay taxaw
1: ci lu wer
0: nan ko bay ci
1: del li ma wax
0: may taxawul li jeunt
1: ko
0: liñ ci xex
1: mané fu ko lim
0: liñ ci xex
1: mané fu
0: rew mi liñ ci xex
1: mané fu ko lim
0: cheikh tidiane
1: affaire la non
0: cheikh tidiane
1: affaire la non
0: sawiye be
1: ñal la jom
0: ya ko xex ba samp
1: ko
0: mbolem rew mi
1: ko fi taxaw
0: mbolem rew mi
1: ko fi taxaw
0: def nga fay école
1: ak ndaw
0: ñuy taxaw di jang sa morom gi rew
1: ko
0: ku ko xet
1: defal ni
0: Kuko rep
1: defal ni ki seex
0: kuko rep
1: defal ni ki seex
0: kuko rep
1: defal ni ki seex
0: kuko rep
1: defal ni ki seex
0: kuko rep
1: defal ni ki seex
0: sampe alim
1: fek ni mom
0: di mu tey
1: wax ni mom
0: lu la lañ nga tontu ko te nga bayyi seex
1: mu legge
0: xamni li yalla
1: ko ko may
0: te nga bayyi seex
1: mu legge
0: xamni li
1: yalla ko ko may
0: te nga bayyi seex mu khalat xamni li
1: yalla ko ko may
0: te nga bayyi seex mu khalat xamni li
1: yalla ko ko may
0: talu yalla ber sa bop pou yesu baba keur ci
1: li mu teural
0: nan ci jaar
1: ca bañ di fetal
0: baba keur ci
1: li mu teural
0: nan ci jaar
1: ca bañ di fetal
0: yalla yalla
1: doli tagal
0: adaram
1: te wet teliko
0: nan di ñaanal
1: wa adaram
0: yalla dot ci
1: feuy
0: rew mi nan jubbo cheikh ne nan jubbo rew mi nan jubbo cheikh ne nan jubbo rew mi nan jubbo cheikh ne nan jubbo di jaar nan jubbo murito nan jubbo qadir nan jubbo laye nan jubbo katolin nan jubbo nguur gi nan jubbo parti nan jubbo cheikh ne nan jubbo dekk yi nan jubbo cheikh ne nan jubbo dekk yi nan jubbo rew mi nan jubbo tidiane nan jubbo murito nan jubbo qadir nan jubbo laye nan jubbo katolin nan jubbo nguur gi nan jubbo parti nan jubbo rew mi nan jubbo cheikh ne nan jubbo dekk yi nan jubbo cheikh ne nan jubbo dekk yi nan jubbo tidiane nan jubbo murito nan jubbo qadir nan jubbo laye nan jubbo katolin nan jubbo nguur gi nan jubbo parti nan jubbo senegal nan jubbo wolof nan jubbo serir nan jubbo bolo nan jubbo tukulo nan jubbo walo nan jubbo fouta nan jubbo njambur nan jubbo kadior nan jubbo bawol nan jubbo wasin nan jubbo salum nan jubbo kabier nan jubbo lebulo nan jubbo cheikh ne nan jubbo senegal nan jubbo cheikh ne abul khulo cheikh ne abul khulo senegal nan jubbo cheikh ne nan jubbo senegal nan jubbo cheikh ne nan jubbo senegal nan jubbo cheikh ne nan jubbo cheikh ne nan jubbo senegal nan jubbo cheikh ne nan jubbo parti nan jubbo tidiane nan jubbo murito nan jubbo qadir nan jubbo laye nan jubbo katolin nan jubbo nguur gi nan jubbo cheikh ne nan jubbo ngalaway bu khulo rew mi bu jubbo ngalaway nan jubbo cheikh ne nan jubbo rew mi bu khulo xaju fi bu khulo xaju fi bu khulo xaju fi bu khulo xaju fi rew mi bu nu xex xaju fi rew mi bu nu xex xaju fi cheikh ne bu nu xex xaju fi cheikh ne nu nu len do fi ne cheikh ne nu nu len do fi ne rew mi nu nu len do fi ne cheikh ne nu fi ne ngalaway bu khulo ti dam bu khulo murito bu khulo qadir bu khulo layen bu khulo murid nan jubbu cheikh ne nan jubbu cheikh ti dam ti ya ma taway cheikh mantu ti ya ma taway yalla bu di dal ci xey yep dem ci yar ko
2: yalla fi yalla fi
0: ngeen balnu tuti ñu jang ko papa yag jang ko du yag suno pe no barkelu ci xelas bi ndax mabda yi dañ ci xawata

0: deg do sen morom
1: mawdo
2: mawdo
3: balajam gor gu wax lolu yal na nga dajje yenenti
0: sayyid al hadi malik
1: aywa kenn
0: sidi ismaeil nekhul ban

ñew tok ci kër gi wax la ki wutaat mi ñir ma yoon nañ dama ba tay ku la doon bi ci la am bu kay neex mu balas ru yi klé wutaat mi la ñaan bokk wax da dax da yow bu ti ha da gal ta ñew tok ci kër gi wax la ki wutaat mi ñoo fi mom di wax yo ka wax lay bo at kilay wutaat mi

Kudem kharia la lewa jol makka moy na raw ba tax mom bala saf tan ko ngir fa patini aba be ken za dir ni may daw di ngabaram gnaw yalla ma amne makka